me be lance no na ba choba so a me ka adom ni o waka inshire die na di ba mato aso waka ni tem na be ya obi subeti me wura. Happy birthday.

afɛn mɛ wusɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛdi akodie ne ba mukasunsu mukasa asase ka muko logo logo kata majin diri ni bosh ayɛ sa kɛseɛ bi da di wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛsi ha Me tell you me, you are saying.

Obi ama ne soso. Hey. Ah ah, mo so bi ku. Mo so bi ku. Eyi ni awrehwo. E pe pa ni suo.

fra for me no be bad in channel. Amutia musia huya mobo David iba. Na yesu bisa wonsa. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ne se hani awure. Ya jiji o se ube tu mi aye. E na yesu tine ni sa. Odi ka wone ni chira wonsa. Se ni amuji di eti ya no. Enye sa ha mamu. Ha, meti sa ha na chesem ni se. Emi bi na yesu richa mo. Eni fra for me no bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mo boy David iba. Huye mo boy David iba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Amu bua ni se ani owure. Ya jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tine ni sa. Ode kan omo ni chira won se. Ha, sani amuji die tia no, muji die ni mon kwa. Enye sa mamu. Mesi ahwa no hu na die amnu muha. Hey, adi anche sumpo. Ah.

0: womrekwa wedi die wie na sa wonom ne enam yensechi na sa bewu sakraye bia kohun ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajay die din kato yi atum
1: bibu kan bibu go bibia betwa ko na onyame asem di

0: na oyire na oni gibi akoshe hona oni se akoba na wabem opo ni rena mane na ni go febi manza danfo ba mine ni efi e su hu che no na mine ma na dwen le mane se we mu bitimi a dade e be fa so ma oyire beti a en ha no ofi adwuma mu kokoduru fi a koya onti akra owura hall hope ofa ni bagis wo no tra akwiye ni no start isu
1: on start isu
0: a be mane start isu su ani su ba ni o ba re ti sa obi piaba ni rana day na ofi wa start ni abaye bi de no ho ba twen twen me na akwa akwa ba se mi ni na wo no wo tete mi che se ayi se wusu ni nyina wusu ti e ma so mo ho mo broga kra enti e yesa na obaka se wo nya hwe mi wura wo de ja akoko chi akra de bra ni se wo de akoma so
1: ofa ke asimo ma ke o ma o ba bi bu be fu papa papa because e bi ni ku abaye sa su no e bi ni ru so asimo we o ba be tin e ba be tin ayo na eh eh nya no de o ba de onti mi kasa awo
0: aha wo ti
1: what you say eh ba no de e be tin ayi bi fu fro
0: e bi tin ayi bi fu fro ba be ma no na mine na man is every tune but also a year no so e fine ama si wa kwachi akra na ba ama no wife so so ni akra na ti kama say a mistake na ko buy.